Ia, ona tātou wo'o atu lea ile, le itu upāo tina. O e tal tonu o loo tele ina whaafea ngai, ma le tiute o le tausia ina o whanau. E avatu le wha malo ia te oe, ma le ngā luenga fita o fea ngai ai. E tal tonu o le toa tele fo e o utou o loo fai ngā luenga. Po oe o se tina talavou, tina feo lolo, tina la iti po se tina fau fo e fato a avema tina. Ia awane ingalo le tāua o lau ngā luenga e te tonu o le ainga. Fai maile isa ia e fāsifulu hiva alun fāupasifulu lima. E ngalo ea e le fafine lana tama wa susu, na te lea lofa ea e le tama alona manava. Olo tātou wa lofa le nā, tina, ia tātou whānau. E le mafayo na mamotu, mafaa ngalo. Ona na tātou tau aveina, ma avea o ni vaenga o tātou tino. O vaavenga o fofongia nā le atua, e le mafayo na tātou maal malama iai. Ai faa maalo watu le ono sai. Fa malo fo ile lava pale ya mionga le tama ini se otaimi. Ai fa pe fo ile fa alongo tata o le fa nau. Ile fa ta otos ful fa alon fa momua. E ta itasi uma fa fine popoto. Ma ti na elo na fale. A ole fa fine valea. Na te le peti a io na lima. Ia a vea i tato ma ti na popoto. E a ti na e ina o tato a inga. Ia e momoli atu alo fa anga e tele mo o tau, fa fonga mai tau pese lea.

0: O le whakta a inga lenei I le Plains FM 96.9.
1: Ia mo le whanau talavou, ia po le tupulanga. Ia awane ingalo ia te outou, o outou tai tae mo atai au. You are the leaders of tomorrow. Mai to oteli ni tangata talavou jitonu o le putuspa ia. Na whaonga aina I le atua. Wa aia Iosefa, e le ima vae le atua ilo na ulanga talavou. Se ia o lava ina faaia ina o ia, ma avea ma pale mia o aikupito. Wa aifo ile o langa o tavita. O le taimi o lona talvou na to fiai o ia avea matupu. Tato wa aifo ile fea inga fōu ile tamo o timo o teo. Na avea o ia ma atali o Paulo, ma lango lango ma alosi ya Paulo. Lea na faa ele tala a Paulo ile, mo mua le timo o teo ta upe falon fa upe sifunu lua. Awane ino ino se tasi ilo taule elea. A ia fai oe ma faa oa o ye wa faa tuatua. Ile upu, male a mio, male a lofa, male loto, male faa tuatua, male le nga o ya. Ia le tupulanga. O lea matau te iloa le faa atitele ino faa o sosonga. O lo utu faa fia ngai. Ae maisele nei vai tau wa yei leo langa. Ae faa penafo le tele o mea faa fia fia. Ai maisele mau drugs wa sala lau nei. Ai ole tupulanga lavai, usta I mātua ma pi I le atua. Ole tupulanga le nana te sele sele le mea lelei le lumanai. Ile salamu wa selau sifulu iwa alon fai upo iwa. E faa pethea ea o na faa mamaina le tau le ale aolo na ala. Ona ua tausi ia e tusa malau wa fionga. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Ia ole nāle tupulanga, delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Ia faafonga malipesele nei mo outou, e au ngāfo ina I fautuanga nei mo outou.

0: Yeah, olo mato fiso swani folia event fanga solo ina tonu nei Stokes Valley ya mol July la ya ya e fiso time olo ma avatu lunga se flyer po details fo yo le olea fa moy moy ya mi ama ele ai se ton e a ha fo mo atatu ainga e o mai fa nau ya time out e o mai e tafa fa fa tasi matua ya mama tama tai foi pe ole a fa foi ni me to ma fale pasifika bo ni tato entertainment foi mai i si o tato i tule le tato u sa tanga tama oli bo ya e mese foi ya tato tanga tsa samoa ya o tato service na lo fa ngaso le tsenini o tato fa nga tui ya ma fa tsa no ngon mai suka lo fa nga solo pe e ele e ese ese ya tato kulupu e vai vai na tato tanga tsa kulupu ina ia ma fa ye tanga tsa ona ye ile mala mala ma anga ile ile fo ma yo tino ma itu mau po mai fo ye ma fa yo tsofa fo itu ya o macho por caramela nga lo fanga solo ya e lo ye foi le time ye titi lo ai aba foi na yo tatu tanga tai o pamste nof ya awole pole e le time ye what why foi le information in said ya ma va tu foi se fa mama avenga po se fesho soani I serve solo mo fai ona macho providing na ilalo ine ya ya o si tali tele na ila fa silia pe
1: Man, the year transfer, your wild, taking up on your time to turn a tiny pump signal. You look at the tank, but I had a team here, told me my foot out now. Yeah, they might tell what trade it when I was that way. You deserve a issue, dearly, so your information is in it. They have several years on the pump signal. Yes, who they have no attention to know you. Or they saw my so time, my not to pay and with a tacit for a tree. Your main name will see the fear of tattoo to know it to you, or they were. Sa mau fui saya menurut cerita nuai fui dah undang ada informasi di sini. Tapi fui sana tu dong ini paham sih lo. Ia oleh sa fasa mui oleh sa mui fasa tak. Ia ina tu fui oleh fasa pena una waktu waktu tuang itu saya fasa mulai fasa fusi. Ia mau fasa tak fui ina tu ngalui fasa sih fui ngalui tu itu no paham sih lo. Fui mulai tu yang ngang fasa ia si mui lah fui itu saya fui mau fasa. Aku masih mai tahu waktu pokalam fui fui pia ada informasi di sini. Itu tu no standing the fire. Ipori lua, ili tulanga li tamuti a onga. Ole ansi mesa moita wina ili anga etuho yo tupulanga onga na tutonu for the stanza ili information is in. Wafuini fesidi, wafuini mana onga na tamuti sa papena, ono tutatadano.
0: Ya, ole por kalame a ele expo lenga fai mo tamuti a onga. Ya, pe eto e to manatu wai temi o ta onga, pe eto e mai se manatu. E tato e fia aonga. O le tele o naifanau sa awai atu I le service, I le polkalame lea na faya I polilua. Ia, na tele o le mato main po le mato fesili fapitoa na mato fesili ai I tamaiti sa o maima mato fatatanoenga. Po le ase nga luenga, po se lumana I o ia ma fawfawina e alua na iai. Pe e mana o mia e na ia le fisosoani po le support ia ole tele o tupulanga po whanau na o mai e fifia la tau le nursing I tulanga I tono le heafa ia na whafisiringia na ia inisi o whanau sa mana o mia ina wala tau sila fia le service o lo po le au onanga fo I lo matau whaia ia sa ia inisi o whanau sa tatsanga mai pe mawhai ona o mai e trials foi ngale I totonu o tato service e whaia I a bei foi aon sa tali le CEO I le aso I a e mwhai ona matou au mai a oe e te titilo I le whatino ina o le au onanga e meise la taimi o matou whai ngatu I a e mwhai ona matou au mai a oe te titilo pe te awai foi ma e observe I totonu matou porkalame I e whai le community. Ia, na fia fia nai whanau ua avatu ele CEO le tali tu sa o I a la tau lea tai mia. Ai, mo awa I ele ma whai ona o tali ina fesi I a le tau sanga tamai ti ana. O sa o tu ua ele CEO e whai lona e tali I a mo le porkalame whapea wa e whawhenga tafo I o le whanau a onga. Ia, o se tele, o le tele na o whanau sa mato o whaina fo inisi o whanau ele o la vela la to calls